0: mukaga musanvu musanvu mu musanvu musanvu mu mukaga asatu.
1: Tweyanzanya jati tweyanzege. Tewaliwo ko gwegambuli muntu yenna ddala avabo vyeringa kubasimu ngembere ekyo kaba waliwo ko boga nti ayo yagira ati oba yazina ko nezigwa ugwe totawana.
2: Kakati mwana wangu nti omuntu bwabera mu bwetaavu tojja gamba nti obono gwe buli kizibu kyolina business yagwa oyagala kutandika business oli mwavu nnyo vumiddwa obwavu obukoye kubeli yoli omuntu avuma munno obwavu mbutufu na ulianga ye chai gwe bwowulira nti obwavu obukoye ugambye gwe nkubira bukubizi ki simu onyinyenye nti aja ati kino kwetagisa nti ataja ati sina transport nti atendi wala nnyo nze kobere bweru kasite simwe yitamu nze mba kubulira ekyokola nti mwana wange kola bwoti ne bwoti osobola okuva mu mbeere nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubizi
1: kwegamba mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
2: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika chapati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kubo oba obadde olima bulungi
1: ate wabanga ali bulungi naye ngaayagala kweyongerako
2: bw'aba ali bulungi ngaayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri sente emala ayina obukadde ekikumi ayagala bitaano gwe nkubira essimu ngambe nti ajati nti kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasita onkubira essimu mwana wange ali eyo mwanyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
0: 0758 06 84 3 ne 0760 7 7 7 7 6 asatu 0758 06 84 3 ne 0760 7 7 7 7 6 asatu.
1: Tweyanziza nyo tweyanzege. Ngawe nakusabye ajati maimuna.
2: Yesebo.
1: Nsabo kilize. Simanyo vode wuna atusobozesa. Nenge nakusaba abantu mwena bali wano. Wema kwa domu zindaro. Okozese dakika bili ekinene. Nebano basobola okukola ki? Okubuuza ako kwa ajati. Kubanga aba mwetaaga muli bangi. Kansoke n'omukyalo no. Ye yasoose wano. Ngawe izo ga programu ya gendo jikola. Bane yakwesunze nyo. Njagala osembere ku muzindala awo. Oyogereko na ajati. Ajati uno nawo gwo mukubadde bagamba nti ajati yakuwa neto mulabangako.
3: Kikiriza ono gwenda ba wano. Kikiriza kubanga mpulira na katengo mutima mpulira na mutima ne memeyo ne njukumira. Simanyi mukazi gwe cheninza kukuwa badde kulabangako kujja ko kutegerera ku simu. Nze bwe bibi byange bwe nkola. Mpulira mameme gonna gankubagana mpulira
2: ngabira ki. Kakana nze bwentu bwenkula
3: bananga ajya simayi muna
2: wanji nabo
3: akubako kyonna kye ngamba nti oba kino bakirizikiriza akasumuluzo kano nkakuwe weevuge
2: ndabira wa
1: emotoke zonna zibakola kitumpu
2: bamala ufikum
3: ekyamazima omukyalo oyo yakyusa obulamu bwange
2: eyagala nkuweye
3: tekimala ne kadi yino okakasiza ddala nti ki nze bwe nategedde
2: Mungu akongere
3: bulijjo ndotakulabako mbeka akatono kenkuwa ku byennina akokensobodde haja tinemba densa mukasimi kubanga nkajje ku mutima
2: neyanziza mukwano neyanjira
3: kyendi kuwa kisinga
2: wojozewo balakalau fekum
3: nzokutegera yanzija wala mu bunyanze n'ensi yali emaze okumira nga manyi sikyayinza kuddangulu
1: bambi
3: ngenda nfumbirwa omusajja wange nga tuli baavu omusajja oyo nali mwagala nnyo naye nga talina nga njagala twezimbe naye nga talina wakiddako yadde ati nze nalina omugabo gwaffe eyo mukyalo e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye baatuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: bizimbe
3: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'ensi eno mu myaka gyalinga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
1: nakulekera abaana
3: mwana musajja n'afa
1: myaka munaana abaana babakyali bato
3: ddala aye twadde tunazimba kubanja sijakola bukozi bizinensi tubeera we kasenge omusajja bw'anfaako ne neebuuza kyekiddako njagala okutegeeza nti mu mbeera y'amaziga gye nalimu ate famire eno yagolokoka ey'omusajja nga bo tebakikkiriza nti sente zange ze nnassa mu bizinensi ezo wabula nga bo bagamba kimu kwata omwana wo muve mu bintu by'omwana waffe mugende
2: bali balowooza za

0: Abana
1: nebango bana abana abaga nabana bawuliyambwe ngambo sibabwe nengezako nwanenge omukazi nenga omanyi munango mwavu tasinga musanga buli chimba chinzije ko nafuka mwave sawe iyo nsine mpulira nge mfundiride nenonye okudda ne wambula era bwencho natambula bukolokolo no bwana bwange nenzira yo mukyale Masaka kitege embera nenyiza mange nambuza cheche
0: ani ade ataje ko simu simu tuzije ko banange
1: banaye munatusonyi wana ye nzira mukyale Masaka mama mugamba nayo manyi embere gaina mbuza shine mugamba omusajja nga bwe yafa family ngo bimu bintu wadda kagatto akambwe katika kutte mu nyumba bangambye ntambule nga bwe najja mama nga taina kya kunkolera taina gwa manyi nga omanyi nti bwo ine ebizibu n'otulote tujja nakabanga emisana nekiro mama yali aina wakadale waka nanga amuna ibera nga untulire ku bunyanya bwange
0: bambi
1: naye nga mpulira bulina kunkaba nejuso na kulina sinka no musajja nejuso na kulina tunda akataka kebampa kugama ngembere nyinze kachirumu mkwano gwanga mpita angamba nayo manyi bachitova ko mukyale eyo wake inoja nonda bakonga wiki amaziga goina nosoko umulamu ne mugamba ni transport simulina na ngamba kankweleze 15 olinyoje nera nange mukama nga anakujukira mukama nga anakubulula kugamba kusinkanya omuntu omutuufu ekiro kyenyini mba netegeka ngende wa mukwano gwange sawe zali munana netegekera olugendo mbandi ku radio mpulira omukyalo ono
0: ajati mayi muna kugamba owulira erinnyalye no ulianga nobula mbukyuseke sawe yo ajati mayi muna
1: ngamba nebulijjo mpulira abantu abenjawulo naye omutima negulemera kule ngamba gezaako kubanga yagambanga kuba bukubisimu ngamba taona alinga kigonzeza musinga ngambye nti jangu
0: bibadde
1: neka ngambye kuba bukubisimu atenge ne wale mama wange yagezaako kuntambulira nenga ati wana ono agamba bugambi kuba
0: bukubisimu
1: sijja kulima nze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nakyusizaawo
0: nosoko kubira ajati mayi
1: yes ne mukubira ne mugamba ajati ensongeri ABC omusajja yamfaako abana bannemeredde sina wetandikira
0: abooluganda
1: batwala ebyobugagga
0: ndi
1: maziga kirivuna ngamba
0: bangamba tero basekerera teyakusekerera
1: yanga kugamba engeje yali ayogeramu olaba alinga oba ayise ekivulu alinga atakukoleko obagumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
0: kiwedde
1: ne mugamba ajati wakiri obanzi je buzonkwate
0: ko ebintu biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya ozifuna otya
1: haji ati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwenna kubeerako airtime kwono omukyala kitegeera bulungi nengamba naye ne wankubadda ngambe kiwedde naye kinasoboka
0: kinagwa kitya
1: mukwano gwange naye nemerako linnyojje kumbe mukama agezaako okunzigulirawo ekkubo njagala okutegeeza takisi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
0: mutakisi
1: imagine just neega ne hajja tikiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankeera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu takisi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba maama werabiddemu ensawo yo nemagamaga bagamba nze oba mulala nangamba ensawo yo gye nangikwata kwenakomya amaaso katenzirike kubanga nakwata ensawo nenekweka ebbali ndaba ensawo ezitone nga wamulimu mutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde
0: bambi
1: nensobola okubanga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwevuga njagala okunyola naawe era nenkola kino entandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira ddala
0: nga wafuna nyingi
1: ondaba okwogeza akatengo si mwetera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebyankolera nejjanmpulira nga ensi yonna kwegamba nninga giina mu ngalo zange ttaano
0: ajati kereza omwana akwe kuhaga
2: yenze munange nze nabaga kasita onkubira esimu yenze kasita okuba esimu yange ekyokukola mba nkirina
1: wena wulidde nti ojja agambe nedda kanyende kanfisseewo obudde oba balimba oba tebalimba kubanga omukyalo nkyakwasika naye mukama yanyambye era bwe ntuuse neewuunyiza nyanze nasiteredde ninga atatudde ninga ibiri gyobankola kugamba simanindyawo
0: baba leo kete kona yekono mulabye kone abala lakati babo bali bweyo
1: bali babusa busa nange hajati
2: webale kusima mwana nange webale munange ngira sagala mukabe
0: kyanziza banange byanze nabagambye dakika 22 otute 10
1: ngendo ko yanono muchala wendo kuziba
0: tufuna iyo kale ne kumulala obunja tuuliriza yoyo ajati maimuna
2: ezebyo byenkola
0: ebyo byakola ko kafuka kazanyoke aja tudde mu kunamba ze simu kubanga munanga batuuliriza banja betaka kukyusa kumbeera
3: 0758 0 8 4 3 ne 0 7 5 7 7 7 3 0 7 5 7 8 3 ne 0 7 5 7 7 7 3 asatu
2: kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana chokola manchi lina
0: mbola munga wichu
2: uka kwa manye choku kolera kasito nkubire simu nti gwani nti nze gundi ebibyo bibabi wiki
0: oho deba nange bugenda kukulemesa ajati kafunayo ne kumuami kari wachiri
2: kari na ya jambuze kwa
0: katu sabo sambele kumuzindara ajati buyo mubuze kumu sekendi sabidi musamfu
4: uwe chiti wa presenta ansanyi senyo kulava nomu ni mguwate ndo gokoze nange mbadde mu bantu abo abadde begombo kulaba ku mchalo ono na ye nsanyiso nyo kubeera nti sawa zino ni wano wetutudde aja ti nsanyiso okulaba
2: kale sewa
4: usivyo cha mama
2: mulungi sewa hey. Olio otie iyo
4: jendi mama
2: bitambula bitia
4: mazi mama tofu mama weba likuweza
2: amina
4: nalisi chisubi ya
2: nde saga la mukabe esanyu liangi ngunkubi desimu aja ti chino chinuma njagalo demo ngunkubi desimu ngungamba aja ti ndibulungi
4: presenta
2: esanyu liangi
4: evi nitu bia nzize na vyo sonde kubi ingiza munda askari angambi visigale bweru mbile tede wana malizo kola biyako la munde na jaku ja agende na vyo mama evintu vienze na vyo
2: yes sir
4: nsaba imoto kevirese genze na itu jaku ya magezi osobolo genda na vyo
2: neya zanyo
4: presenter bono nkuwa bujulizi nti yes, obulamu kwa kinangi sali bulungi na gena nempaso mchala na iba na abachala bakulukulu betusanga musanze mukubono lozo ofunyechi ofunye mukazi na vera no mukazi omukazi yambo nyabonya omukazi yambo nyabonya ne alamu nezituko okunkubira mu mutwe na ye omuchalo yamala nazaala omwana na vera no omwana omugamba twala omwana mu dwaliro agaana twala omwana kusomera agaana kola kino omuchala namala ke mirembe paka banatuko okwawukana n'omuchalo ibo nakubira aja te simu nangamba omuchalo mazina yibanga kine mugamba mama omuchalo mazina ye myaka ngena nangamba omuchalo yakuzalira omwana konze ye nagamba omuchalo oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa atya ne mugamba mama embeera gye ndi musinnungi omukyala amazeeko emirembe mukyala tulikwatagana ate ayina emize nagamba mwana wange omukyala yadi yakuzaalira omwana muleke ofune ki omukyala omulala abakyala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa pulezenta bwe bwakeera ne njawukana n'omukyala oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli esaawa zino bwe nayawukana n'omukyala katonda yansimulula mu myezi gyali nga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
0: ngajati yakuwa bwi magezi
4: ajati maimuna enamba nagifuna nomfunyi ku mukwano gwanga muyita mwagale Ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyalo we wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola naye mu mukyala tasosola oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola present okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajja tikasita kugamba nti mwana wange okubye essimu buzibu ki kola bwoti chakugamba nti kola bwoti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bwoti kyojja okukolera nange kyenakola olwaliro obulamu bwange si bubi
0: banange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ajati ogenda kutuwa edda kikenda na tano wabweru awo bakubuuze buuze ko wakiri
2: bajja kumbuuza kuba nti manyi kakati bali awo bakaba fe batubodde ajati aganye
0: banaye
2: budde budde bwe buganye ajati
0: tudiremo ko kunamba y'essimu ndozo tusibule
3: 0 7 5 8 0 8 4 3 ne 0 7 5 7 7 7 Nsanvu mu mukaga asatu. Zero msanvu tano mnana. Zero mukaga. Chinana munya anamu satu. Ne zero msanvu mukaga msanvu. Nsanvu mu musanvu. Nsanvu mu mukaga asatu.
0: Kajati kagambo nga kambo vili ngotu
2: kakati kagambo kensembi ayo gwalie yowe na olimu ana wabwala olimu sajja olimu kazi bulichitichi olimu olimu ntu mkulu inobu vuna anyizibwa ngokoyo kubobu biokoyo wabu okoye mberembi okoye bigambo kubaba ne abantu bakwogera ne plani ne kugwako kube simu zange nkubirabu kubizi simu nja kubulira ekiddako obwavu obuvemu embere terere kwe gamba we yagale nsoji yagale iremu kwachi de weya gali ya munsi yonga tonafa
3: zero msanvu tano mnana zero mkaga chinana munya anamu satu ne zero msanvu mkaga msanvu msanvu mu musanvu msanvu mu mkaga asatu zero msanvu tano mnana zero mkaga chinana munya anamu satu ne zero msanvu mkaga msanvu msanvu mu musanvu msanvu mu mukaga asatu.
0: Tuyanzanya tuyanzega unja uliriza siinza kusuka wawo ajati wayogera nze sina kyenziramu nyongera okwebaza mwena babaddeko nokuba kutira nti temutwala bigambo byajatengebyo okusaga mugende mukube esimu
3: zero msanvu tano mnana zero mukaga chinana munya anamu satu ne zero msanvu mkaga msanvu msanvu mu musanvu msanvu mu mukaga asatu zero msanvu tano mnana zero mkaga chinana munya anamu satu ne zero msanvu mkaga msanvu msanvu mu musanvu msanvu mu mukaga asatu.
0: Abayambe mbagalizo kubera obulungi okukyusa kubulamu mweraba
5: Radio Mutwa 25 kakati tega unidiza o ulire

0: olabanga buli wamu kibadde kitambula bwe kityo nga ayimba kuva ku ntandikwa ne ku nkomero na buli stanza naye kati obadde olabanga stanza ebigambo ebimu bikyusa amakulu okusinziira ku butuufu bw'obuleego.
1: Mumbozi gye mbaddemu naye azzeemu okutubuulira ebitundu ebyakyusa ebyabadde mu luyimba olukadde naye nga byakyusiddwa mu lupya n'ennyimba yaabyo nga bwe yakyuse.
0: Kati bw'owulira ekitundu ng'ekyo abaana abaleero katulwane kyokka ng'ate mu kiri ekikale tubale tugamba abaana abaleero katulwane eyo nota yakyuse n'ekigambo nekikyusa amakulu gaayo.

0: Oliku radio budu, radio eyomu ntu wabuli jion, kulamsiza kugo inaje kumideko, ni mkwebaza jionaje osobodo kubiranga ate, otusiza kengalo huru na kuruwaliro. Yenze tamkedomal, anente kateka ya sports analysis, atebe naba mvudeo, yetimu ya serukira, egendo kujie kuongireyo, paka wali kusawa zigenda kuberi ya dalanya, za machagulu na kuruwaliro. Mbakulise mweekend, binje vya tambude mweekend, ebye mizanyo iranga byonna byatambudde mu weekend mpola mpola munteekateeka za fezo na ujja kubiranga ate obifunira drive trev ngabwe byasobodde okubiranga ate byatambudde ate ne week ngabwe egenda okubiranga etambula gwena omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo okusookera ddala njagala okutegeeza ku konti mu kaseera kano amatimu gali mkubira nga ate gaza nya emipire jomu kwanu. Season ebula ku ennaku mbale okutandika. N'ennaku ezi mbale njaga kutegeza kuko nti amatimu ziga nugaino kwete kateka. Bulidwe tugenda mu season nadala amatimu zagu agalude banga nga tegazanya mu bikopo ebimu oba oliawo ebiseera ebisinga kibeera kyanjawulo kati club ya Man United njaga kutegeza kuko nti club eno yemu kwezo ezigenda okweta ba mu kikopo ekya Bulaya na yama timu za agamu obo liyao mazibu okwete kateka okwa season mutufu kunji oba kutono bogeza kukwangu utune nsonga ngabe istambula luachi ngamanti kutono echisoka mani yu emaze season ngatega inda mchikupe cha UEFA Champions League echitegeze genda gata ku games munana zegendo kuwira ngateza nye ze chikope cha Bulaya. Sizo ni wende mani baza nye games intono. Kumpi games ezi kwa tama kumi ana. Ila kumpi miaka anga jijo. Club ya Man United neba angaza nye games intono mu season. Sizo nene mpira jigenda kuwira ngateje yongira ko. Emipira mkwe yongira ko. Echitege zanti na awo ino kuwanga wete setese chimala. Oino kuwanga utadeo performance HK cha wagrenyo. Oino kuwanga uguzaba sandi. Ebisa ebisa inga tuwa ama team zigano. Nga gakula signings eze nja ulo. Nga tutamanya luwachi gakula signings ezo. Na ye, urumu gaba gatunulide nye wikopo binevya Bulaya. Ngolaba teams einaba midfielder. Nekwa midfielder nge yonge deko. In fact, sina wikopo binevya Bulaya yoka. Wawula baba batunulide nyo. Baba batunulide nyo. Na dala fixtures baba tunulide nyo fixtures ama timu ziganu zigagendo kubira ngate gaza nya kwa kato kwa tempia makumi ya satu munana eja Premier League no gatake mpira munana eja eja chikope echa UEFA Champions League atemno ngato genze wala emipejo munana jemipia kumpi makumi anamo kaga mpira makumi anamu kaga bogatake mpira jh kope cha FA Cup na dangu genzi wala bogatake mpira jh kope cha Ligi Cup ngo genzi wala and then no gatako ne mpira ateja eja international break eja mawanga mutufu labia dalanga chanja ulu labia dalanga chanja ulu katiku klubu nga Man United one nti klubu eno echisoka erude nga tirimu Bulaya. Bubange rude nga teri mu Bulaya. Ekitegeza nti mu kaseera kano baina okwete kateka enete kateka eyenja ulu. Baina okuteka performance eye chike cha waguru. Baina okuteka omudigido mu butufu omutufu. Baina okugula abasambi. Abasambi bano nadamu backline backline yemukwezo ezibadde zirwalirira ennyo. Obezi bera mwa abalwadde abangi era backline yeyo eino kubanga etera kubanga abavubuka we bagaba sobola okusamba mpira ku timu ya Man United naye akagereka chinti season egenda kubera busy ekitegeza nti nabo bali no kusituka Baino kuteka uo mutindo, baino kuteka uo embera, baino kuteka uo kwa baino kuwele anga bali ya kipa, baino kuwa anga balamu. Klabu ino kubafu na muu, ukulawa nti edda mbikopi biyabulaya, uboli yao nga ye settingze, nga ye terezeza, asizo negendo kuwele anga teta andika no kugwa kuu, dala mutufu nga timu enu, teraka sidero wabasambi, abatariu. So, season yebula kebanga tono, ebula kebanga tono, egidema sino kubiranga teta andika, nebanga ili tono liyebula yu, dala team yu yete setese, nyizo kubanga njogede ku team ya Man United, nienga uzingira mne klabi ya Arsenal, ate jukianti ama team zago katika genda kuzi ama njimanji, uzingira mne klabi ya Manchester City, na danga bali wanso mtende somo pia inzo mabreska kubanga pepo wabada abikula na atitinkanya timu nesoro kubangi reto wabu wanguzi na yedala klabi ya Manchester City enesoro kufuganya uzingira mama timu zigo na aga gendo kusambe mikope ya Ulaya ga Liverpool ga Madrid ga Barcelona ga Bayern Munich na matimu za malala ye season nkwagaliza bwagaliza machama runji yenzeta mkede umalu timu ya Sirukira kejie kuungiriu.
1: Sports uyabane sports analysis wano program Sirukira ni wakati msawe yokuna esawe yokune kumekenza program Sirukira Nestani Biki Bank buli lugendo lutandika n'okusenvula buli kiroto chikulanga chinywevu gwe tubanga tutambulidde wamu Stanbic Bank erungamizibwa banki nkulu ya Uganda.

0: akayimba ako ke kabadde akayimba kakagwirawo mu program sekukera nga kabadde kakutuusibwako Kazira Health Products abakukolera byokunywa birimu ekiriisa kati nywa Kazira Power Tonic Ready Tonic ne Kazira Fit Fruit owangula ebirabo omuli emmotoka Toyota Fielder pikipiki amagaali essimu eza smartphone sente enkalu n'ebirala oluvannyuma lw'okutambuza musawo ezo zonna kati naffe katukulekera olunaku obadde owuliriza program sekukera sekukera essaawa eyokuna ne Stanbic Bank buli lugendo lutandika n'okusenvula buli kirooto kikulanga kinywevu bwe tubanga tutambulidde wamu Stanbic Bank eruŋŋamizi wa banka enkulu eya Uganda mu kibuga Masaka mwe tusinziira
1: olwo ne tukutuukako yonna gy'oli Radio Buto
0: kati ndowooza otegedde radio ki gy'owuliriza
1: radio y'omuntu wa bulijjo
0: essaawa wano ku Radio Buto Esawa, zili nyezo kumacha. Budde bwa kalasa mayanzi. Webale kuuliriza Radio Buddu. Batweli jeko, nenga tetugoka. Batweli jeko, nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Nga faba tunde wa guruwazo.
1: Radio Buddu, eno ye radio yomu tuwa abulijo.
0: Amaulira gasensu duwa. Ageke nenyeze dua, ama ulira gesigika. Ganoge maulire, kuchendamu munana katunyeze munana. Chendamu tana katunyeze tan, neku www.radiofm.com. Radio yomu tuwa ulijo.
2: Chenda munana katonyeze munana chenda mtana katonyeze tano radio Buddu radio yo muntu wabulijjo kadde ka mauli ya Mluganda inze press kabanda na nyanze omubaka wakakuto mulichi kwa gwangu olukulu kaka Lubega Othman Ismail atalaze sazalie kakuto ngaliwa mna ekitongole echa Tabasam Foundation Uganda che yagunjawo nabake ebintu ebyenjawulo byetikidde abantu okubayambako mu kwekulaakulanya Mujiz Badru katuwe bichira kubino
3: agasoke de komuzikiti gwa kasasa masikiti takuwa genono abawadde basobodde okubanga baba wa emizindala ikulina amplifier emisalo awamu n'ebintu ebirala era gatuse komuzikiti kuna yandiziddwa imamu omuzikiti guno era n'abaisiramu oluvannyuma yanjule etu yabatuusizzaako mu kitundu kyabwe
4: Tabasam Foundation yetikidde emizindalo gino eri omuzikiti gwe kasasa nga kuliko ne amplifier sobole okubanga gibayambako okukoowa abantu okujja okubeera nga basaala ne tubeera nga Tabasam yetikidde emisaalo kulwa abakadde baffe ababeerako wano mu kasasa kama be yatwala
3: mamu omuzikiti guno asiimye nnyo omubaka olwa kintu kyakoze era n'amusabira emikisa asobole okugenda mu maaso okubaweereza ng'avudde alagezi mubakyala abasuubuzi abakolera ku luguudo lwa Kasasa Town gyabaweeredde ebitaala bino bya mulembe nga bino biriko ne kamera enkesi era niyeebaza abakyala bano okubeera abakozi ennyo n'abasaba beekolemu ekibiina basobole okubeera nga bajja okuyita bayambanga songa era ebitaala bino babaweereddeko n'amasimu okubegenda okubeera nga bagenda okuba nga bagagattako kusobola okubanga bafuna ekyo kyebaagala mu bukesibwa bw'ebitaala bino era ayogeddeko gye bali n'agamba bwa
4: ebitaala byaffe bino ebigenda okubanga biriko ne kamera ezikwata abantu abatubbira ebintu byaffe tumaze okubeera nga tubibaleetera twakkaanya nti wano tulinawo ebitaala bina era ndowooza ebitaala biri bina biri bina kati ekyo naye waliwo bamaama abali wali abatunda ebyennyanja nabo bayinamu obuzibu kati nabo ne tubaleeterayo ekitaala kimu byebitaala bitaano
3: ikansala kikiira ekitundu kino Mbabazi Olivia asiimye nnyo lw'abakyala bano obubaka waabwe babatuusizzaako era n'agamba bw'ati
5: twebaza okututwanako mu byenkulaakulana ebyobulamu security discipline ne basari ssebo taata tukusuubiza okuteeka mu nkola by'otulambise n'ebyonootulambika n'okutambulira awamu
3: avudde wano

0: Newcastle ya jugobie Fenerbahce bagola musambi makas Rashford. So already Rashford ba amaso kubera nga batukirira ba representative ziwe, so bagala kubera nga bakola ofwa eri official eri musambi oyo. Then musambi la Ferrari yao ko samwa na mulenzi Ismail Assar bebo mukala bazanyi abali ku list ya Fenerbahce bagala kubera nga babongeramu tulabe cheshi jo kubera nga chiddako. Crystal Palace bagola musambi Axel Disasi so kumuja ku kilabu ya Chelsea. So enjogereziganya wakati wa club zinebili zigenda maso iranga defender ono bamu tunuli de bamu labanga replacement yo musambi Max Crock C. So yo musambi Disasi kilabu ya Crystal Palace gwe ya gala. Manchester City batu seda kuntesaganya ezo buntu okufuna musambi kubaita Ayubu Bowadi. So entesaganya zigenda maso mvuko no muto na yo mpira manyi munji nyonyo. So aliku kilabu ye ya Lille. So basi bidanti dido jia kupeda ngeitamu ilo musambi ono aje amu kilabu ya Man City basa njibanji habagala signi chaye ne race Man City mukaseda kanu yejukule mbe demu. Then Romelu Lukaku tumusu bidanti agenda kupeda nga amu kilabu ya Napoli. Yes, musambi Romelu Lukaku akubanga atimu eno ne campaign wedo wede wali butini kutisawe. Then injuries afuka injuries so yimana mwenyezi kubeta Romelu Lukaku. So changu nyo kulaba nchi kukilabu ya Napoli agenda kupeda nga avako. Then musambi Kaoru Mitoma njagala kupeda nga mategeza kunchi wawado kensonga ezibade zigenda maso actually yafuna accident mugwangira Japan ya tomeregana numvuzi wa kagari accident yali muko mvuzi wa kagari wabado ko kwera likirira nti bagenda ku muteka mu mbuga wano na wali ne Kaoru Mitoma labi kanti ya kisimato se njagala bategeza ko nti omuchala guya kube gari ya ine miaka na munane jobu kuru. So abada maze wiki sibiri nga nokola takola. So Mitoma yetonda nagama nti bendawe na biali vivunanyizibwa kuye mwenyoka tonda chikuru nagama nti biali vivunanyizibwa kuye irari rede okubeira nga actually taina musango kunagwana kwagenda kupera nga facing Inter Miami bagala musambi Kevin De Bruyne bagala kumuja mkilabu ya Napoli ye Kevin De Bruyne bagala mtu wala kukilabu ya Inter Miami bamugate ku Casemiro bamugate ku musambi Leo Messi bamugate ku musambi Luis Suarez ku musambi Rodrigo De Paul ye musambi Kevin De Bruyne na ule nsongo yo kilabu ya Inter Miami bagala kupera nga wafuna signature ye. Barcelona bagala musambi kubaita Aymeric Laporte e Barcelona imwagala ne mvukono kilabu ya Athletic Bilbao egamba Barcelona yobate ina bukadde chinana ensimbi za euro bagende banune kuvu so tugenda pera nge muta ye musambi kubaita Aymeric Laporte. Real Madrid bagano wanabote bagenda kusuka huku bukadde nkaga ensimbi za pound ku musambi Rodri. So Rodri Man City echa egamba yegenda kubera nge rwano kula mate musigaza artisti bagenda mwongeza saint Madrid ya gamba na fetu mwagala Rodri ngo musambi alabi kanti ye ayagala gena mkilabu ya Real Madrid. So Madrid ya gala kuleta ukadenkaga ensimbi za pound ukulaba nti mwana mlenzo no bamufuna. Arsenal bade bagala kubiyingira nga bagala musambi kubaita Joao Pedro hiyo kumuja kilabu ya Chelsea miaka 2 mwene jebukulo kampeni wedi ya kupagolo za 2-3 ku Chelsea mwikopo yona iranga ayinso kupera nga Arsene badde ne teftefu okumusa asanyisa ko bukaddo buli mu 10 n'okudda waguru na eche usene yagala kupera nga irwane mwongeza okwenda gano newe naba ya mwaka gumu emugobe ko kirabu singa bola ba club ya Arsenal then ne kirabu zindale sinzo kubanti zibadde zegwanyiza signature ye ye musambi Pedro ne ati na Arsenal nayo eri mukanga kanga bokanzi kanzi bweva ku Vinicius bodukira ko ku yo Pedro na yeti tena ba kutweka nyumu mkola ngojieko upeda ngegesa kwa kanga wano na wali kwa mkanda wafaulili za radio wadjo radio yomu tuwabuli jo. Then Man City bategeka upeda ngabaru mba bagola musambi Pedro Neto kumuja mcheus. So Maresca yali akoze kona ye samanyo usobo ziwe ngiri jivari wanda kukiriabu ya cheus. So yagala kupeda ngadiru weno ajiruani lida item yomusambi ono cheus yusubida natenzo kugwe na mukadenga nsambu ensimbi za pound neti baina pressure yonayona emutunda oba sigadde oba agenzi buti bachina ko buzibo ye musambi kubaita Pedro Neto mumbera nga bwegeza ko kupera nga etambula wano na wali. Then kilabu ya Liverpool basenise offer kumusambi Bradley Bakora. Tuwacho gede kwa no Tibakore mikisa yeija mkilabu ya Liverpool jida bikanti minji miaka makumi abidimu esatu ejobu koro nori nsonga ya kilabu ya Liverpool ngabage saa kuu kumiu miula mulugoba lwa left sobaga la kupela ngabaga tamu kumusambi Bradley Bakora sobako zeda offer PSG ejutunulemo tulabate ishijio kupela ngachidako Mikero Arteta mwensonga za Vinicius Junior yesterday ku level ya waguru nyo era mukaseda kana ageza ako okwogereseganya naye yayogedde koko naye mu buntu bogenda kupera nga wetegereza era ye Arteta amwagala nga bwabala situation ya Vini ne Madrid kubanga Real Madrid oze Mourinho agenda akufacinga muko Vinicius Junior yabogere muko kubanga Mourinho mu project ya mwagala katina sinjile minava munjogereseganya ne Madrid ya gamma kitegenda kumuta wansi wabu kade chikumu atanu nsimbi za euro chitegeza anti wino kupere wabu kade chikumu atanu nsimbi za euro no kuda waguru kufuna signature ye so aseno yo ebala situation elimu kutunu ulira chechi nso kupere nga chidako banari magana wechiwa chiganye butarevu mwana mnensi Vinicius Junior aseno ebe nso bingi lidamu ko awe njene njene then vuzinya uyugole kwa gumala wabu mkade kugwangiri ilia kefaj ya mazodo gena mkwangiri chile bamu aniniza muzira chovula banti ukubele muzira te katonda ya singo kumanya musaji akadi ya lita chiroza na konti anizo kwa nilizi wango muzira walimu kilabu ya kolo kolo mkwangira chile bamu aniniza nga legend ila agenda kupera nga marisa diru ye agenda kwa tireyo indiba eyaman kubanga chialaga ko mpakezi za World Cup chari chimatiza PSG bali mpera nga bamu alirizo kufuna msambi Zioni Suzuki goli kupoi wa kilabu ya Pama sobaga la kupera nga ba makinga deal weyo okubera permanent timu zinyinje zibadde zagala okufuna signature ye nenga labika nti emikise minji ja kugenda mu kilabu ya PSG gwe muganda wa fauliriza radio buja radio mutabuli jo Manchester United ebadde gesa ko kujja injala ku msambi Iman Ndiaye wa kilabu ya Everton na yaka sente Everton ikaye saba Man United bikategenda kumala ko nako kubanga Everton yagala obukadde Everton ya galo wakade nsavu mubu tanu nsimbi eza pound Manchester United gamba fezo saint tetuja kumala kona zo era United njagala kupela nga mategeza kunti era vikanti ibio kufuna msamindi yae binzo utasowoka agenda kwe gendida mkirabia alilal mkwangira Saudi Arabia kwanga baba walabu saint ziba itaba wita vila tiba china wako uzi wana buteka msimbi mumuzanyi oyo sebisinga kuwa di chilo tuja byongerako sawa nyia paka mukaga muteka teka eya tula tukenuke sports special sawa zi tuja kubeirao nzeroni nteka teka ya mchakazi egenda kujia kongeyo bakusi sawa kumine emweze kaungeze apaka sawa bili sombaga lize kisere kilonji
1: Ebirungi teriku wa maloja agoge gabada gomu nkubo ama uri ya giri ya msanyo kubamu siyo na Neemu Jenny Free of Fire funakati ya migana ejisinga kumkutu kwempulizganya okuchia sinze mu Uganda choli nokola na unirodi nga my MTN app okutandi kila wo wamune ababet katibetiga kumisanya chenja ulo uangule wewandi sedero ku www.ababet.com ategwa linaka simu akatono ugatoli na interneti niga stach kumishinana mutanu stankaga hashi ku airtelo ubanyiga stach kumikaga mutanu stach enda hashi ku MTN osobolo kwewandisa utandikuwa kusibe mipira ababet we are the best at the game esawa wanu kuredio buju Esawa, zili kumine mwezo ulwe gulo. Bude buwa mafumba gabi ya gulo. Webale kuhuliriza radio budu. Yongero kukuma ula mwonga bulunji. Nguma nyengeli jo inzo kukuma mu. Eno ye health tip, wanuku radio budu.
2: Bulirobo vamu kabu yonjo, kakasa ntio nabe ngalozo ne sabuni. Siku naba mazi merere, sabuni aja kuyambo kutobuka, obubabu gende de kuungalozo. Kwa galizo bula mwoblu nji bulikadi.
1: Eyu yebade health tip, wanuku radio budu. Nga tucha talaga bitundu ya kwange bienja ulo mkuja kusemia kabimu ya tane ja radio bundu
3: Kubundu kwetu vera
1: Kakano tuole kete chensiga Nga bimu satu mwezo gomuna no mwaka guna Toto wachari ya kusubisa katife tuja Ma Radio bundu at 25 Nga bimu satu mwezo gomuna no luna kuruo na Tugenda kuruma la chensigo kufa kumacha paka kaungezi Nga tunyu miembose kwata kumia kabimu ya tane ja radio bundu Omuli vyo jukira vyo manyi Ebya kunyumina nganebi ya lantoko Butele fukumposa radio bundu Okuangule vila bebyo nja ulo Omuli sete nkabu t-shirts Reflector jackets Nebila bebyo la tomoni Ulu ataka ungezi tuole kile mchisawe mundiba Nga ba presenta ba radio bundu Nga ba tunkana ba ulinza babu wa bechensiga
4: Radio bundu ya guina DJ Danio Inagwa DJ Melopro Melopro asivye Abuza DJ Danio mpira gudawa
5: Kwa Danio Shauma shihata Kuza nyebuza saidi chiza
4: Chensigo mpire gubye Obama Junior chensiga Gwadeka iwa Cosma Cosma Nagweleza jasenti jase kalingoma Agweleza msa wa Alex Chitunga Ona atagala sonko judia gumubieka Kubia mulunji njone kusanga mzaika madi Mzaika madi mzaika madi Gwa
1: Kali na bantu weche siga Majiri katika muka lokoso dimo marembo Chitunga buli logeze muka na lalwe mode Karingo machato kolo kisele keti debi tunde bila nyewo Fena kusande ngabimu satu gomu na ana Tusale keche siga mtauni Hanti radio budu esazeko Radio budu at 25
4: Kasazi kwa nasa kumine mweza haka ungezi Kasazi kwa nasa kumine mweza haka ungezi
1: Awungu manyanti program chakaze ingite
5: Yanzedi jadanyo
1: Mchakaze
5: Chachiko kaze na itachiyamba Kulia mbena unojima unobwege Nganda iba umalia ni alimukulaja na agama Mama, ona kungano mukama katoda wange ya dentu ingiri yego kwa sijifu.

na yene musoka ni mtunule bali nga utulese mere emere rumuba na njabako la chenda kole waka nga mcharu misora katucha ali mcharu blava wange fulamana za maza munange nga agenda achari waka mruunye yonyi ndela yeje mkosera nga mama alimukuteka teka cha misana ee najana tulaburu nyinyo na alamu sasiye tenu mama mruunji deni sari wanti ya deni sari manjwe yo na tenena mruunji nyinyo mne tuyingire njimama ya mteke kama sowani mwe nyetu teka teka kama sowani tuyingire mruunji nyinyo mene nejira mwele yule kati mbamubuza tukutereke me ndi tatanyega mama muna angetajira vinyo chito change chinzula kwa chechamu buzanga joni ogena kudia mele bakutereko tanyega ye fude biza tunua kwa TV kakali mnaye mama angabege mele nga mutera kwa mruunji nyo zinga bampambu mtuwali li mina mtuwali la ye fude bizi nga aliku TV atena soka ni ye ganya ganya mbele mpade mbele neze naze wakanga najiza yonze najiza yonze wakala kumanya wabarakudi sana kupanga utamba fena yes wa mitabali ya nagire akaimba

0: Kaitabio natuwa la kaze kuna chikamu samfu seokaze zibula yoko ili sawa sabazi inaba kumia bide zaka ungezi kuna kuruwa ni program chakaze echo kunya chetunyo wa chita Uganda walwa chikene wa batunde vyo kunya supermarket pabwe bela kila buba gamete bambeku Uganda walwa jimbenga nemi samwe soka sabwe para para masifu we wawu kaboku situ muzanjira dala edamu nange nina kaba wangu zirange basatu mokaba ke wangu lila musawe ni soka abazanyi kaboku si edamu lijon kugamba ndi kaboku si okumuzanya zanyango njiga sita biri emutano hash sita biri emutano hash Hey, gumeza we pensa ngo nyiga sita biri mutanu hash londa kuna namba sata liko mrodi londa box yo esobola kubira box 1 box 2 ba box 3 osobola kulonda ko box nya jona josanze josanze rugama kantambule nino londa ko box emu box ya jolonze erika kasente ko yeri mu sente zo zogenda kwa kanga tewe wangulira bakusala ke 12 owangula sente jeziri zanyo mrodi mujeko sente zo weri de ko sente nawo gamenti nange muchaka zo nako rwalero mvude yo na kasente ka box akutosewa ko otoko dynasty mwekwate obula mtambule bala bala masivu muwangula sente zo jeziri munange zite muzindekera ategwe munazire kadi zipairi ngere zibira nyingi ne zibira nyingi Eka gwe Ndekera sende za mwezi
1: Natandi kwa kusumanga nini miezi ya sato Nyendo kuweze nyake inanga mara PCV
2: Echite sobo kanawe
3: Echibosi cha mchakaze
4: Nabamu sobe nakuma mpifu
5: Olongo ine miake mi
4: Nalimi yaka habili mwena
3: Echibosi cha mchakaze Chino uche echibosi cha mchakaze Wana ku Radio Budu Naba premier listiraze Aba kukulia kofi spirit Kakano wakuletele broadcast ma wine Ako kunyo kawoma Tenga kalunjo kuzama Kachiri sena bibyo kujaguza Binyo midwa nga wenye ula broadcast ma wine Uwamune kabokisi Zanya kati uwangulo musimbi Kunkumi bili zoka Nyigasta Bili emotanu hashi Olondeka kaboksa kokusatu Akari komu lodi Buomala olondeka kaboksi ko Olu obomalilizo tekemu piniyo We wangu lile center wa mumfo Kaboksi kakutusi wako Oko Dynasty International.
0: Na uke chibazi cha mchaka seta mda nangetu mbele fene sunga sambe para para masi msajja wanga masoku panga ingira wo kutuwa kanga tatu sako chibazi cha tulated oluna kuruwa lino nangatu yoye pita akukunywa kafeba kaita braka skima waini kufamba na fawa premier distillers Uganda limited but kamo ya simbi kwa lipu kanga ate chibazi mchino wachifuna buru onji nyo njini dala nyiranga chikuta kaka kukunywa kaneno ugena kasa ngaba tunde biyo kunywa supermarket pabu ibala kilabu bagamenti bampeke baita braka skima braka skima ono asangi wa ona wabatunde biyo kunywa obaduka wana tuwa mteka u ni mwote mzezeja ulo na yejari braka skima waini langa tu gamati siwa mchize mnunjo kuzama aunya bulu ya kawo karunji keka waini akalikuwa ako mtinda tenga parking idwa bulu unji wabu lechenja ulo ntanywe wili ya babata nawe za miaka 18 tunywa na yetu nyoni wabwe gendeleza kaboksi ye walinyo ida no msimbi achagu gaba bulu unji nyonyi ida la katika chondo kona cha kumweku hata elana kusanya kaboksi na gamba bulu ya poga mchakazi nga DJ dani ya kula kusanya mzanyi kaboksi usufuru kula kanga tena uwe ya gala uwe wangu lila kasente sende zibayo hii sende jezribu uwe wangu lila sente onyiga sita biri emutanu hash londa kuna ambasa tuweliko mrodi obalonda boxi yoyo na yali azanyeko olonda bronze box atazanyangako osokera ku mulodi ali ku namba 3 mulodi jali centers gaba bakusala ke 12 sente je ziri fenato zanye tuzanya tuwangula bazanya bawangula akasente balya njagala nakuba kolo wano nero akubaka de kachino munange ah
6: je Daniel
0: wanji
6: chechiriwo omanyi na gamba buli je nalaganga
0: oja kujjo tunyumize
6: no kadekati sali kubya kunyumiza kubango ino muze gwo kuwakana ngenda kuletiranga ye ekintu ekiraga
0: nti nera mbangu wakanye bisere bisinga nga ndaba nti byo ngamba walwe byumbye ndabanga te bisoboka
6: abisoboka obuzubwo mwina te mutambula
0: cha cho kitulangira buli kadde
6: te mutambula nera kwale ndio buddu ye ina sente yakimanya nti mujja kuwakana
0: era ne kuleta
6: neteka wa mafuta ntabale na ye kimanya nti aba wakanye mujja kubayo
0: no
6: ndaba ndoze koti nti yonena ya red
0: chicho vakulwana nga ilelonga ya badichi myofu
6: nyanja jibaita lady soju ulira
0: red singimanyi
6: in fact sina nyanja bajita ocean bichi
0: si yeyo sema yanjo yu mumanyi red sea
6: ujimanyi bulu njinyo
0: njimanyi
6: ujo webu za urachi bajita red sea
0: haa sina songa urachi
6: sebo ujina badichi vula eri sebo tuambara red eka sebo nagezo chizula ngensiri guno musa igozi tununa muzo na gubati tunambula bane sine jane kuluma guzi somba guzi tuwaleri lesebo era chovula benyanja bajita lady si
0: kisu seba nange
6: buligola bensiri bwe kuluma kegunywa my lord
0: nisi kutuwala
6: wu nga wono gama nchwa mtu oina tanka yoterika sebo nsizi zikusomba zikutuwaleri
0: musai
6: musai zikutuwa zikutuwa kuledisi bulie kuluma
7: kona kubulieba
6: ke imirida namu Kutaba ngesiriwa malokuru meduka.
2: Meduka. Nyanja ya musai.
6: Nyanja ya musai.
2: Musai gunu kwa bantu.
6: Nenga nsirize zaku kunga. Zagina zisomba mpura mpura.
7: Mulinize mkuru ayokera.
6: Zisomba mpura mpura. Sisewa pake nyanja bu ya jula.
7: Hey!
6: Hile ate eche unisa. Kizini napuwa.
2: Wanji.
6: Nakati zicha atuala.
2: Nsirize zitulumu.
6: Nsirize zitulumu msai. Kuzitwala mkuru EDC.
3: Chibosi cha mchakaze, chibosi cha mchakaze. Wana ku Radio Buddu na ba Premier Mistiraze. Aba kukuria coffee spirit. Kakano ba kuletele broadcast ma wine. Ako kunywa kawo mwa tenga kalunjo kuzama. Kachiri sira bibi okujaguza. Binyumidwa nga wenyu na broadcast ma wine. Uamune kaboksi. Zanya kati wangulo musimbi. Kunkumi bili zoka. Nyiga star. Bili emutanu hashi. Olondeka kaboksa kokusatu. Akali ko mulodi. Bomala olondeka kaboksi ko. Olobo malizo tetemo pinio. We wangulile center wa mumfo. Kaboksi kakutusibwako. Oko dynasty. International.
0: Oyo jaja kulema. Shoma de tobaji ku ready sindo za kati ochiftegede. Oh, eroch fuye bulu nyoide la chese. Company majita Stream Live Avenue kulete de endongo ye binyanya nyanya ngatuga mati binyanya festival. Muna kulugera kubera rwa mukagene ku somwezi nga 5 omwezi ogwo mwenda 22 mukaga. Tugera kubera ku kisawe mundege ya. Ekuchisawe mundege ya wetugero kula kanga tetu kunganira obula mtambule bara bara massive ngatuga amati ba champion bendongo ye binyanya munsi yonna bazira tonene suna beni bazene endongo edio wa emyoyo endongo etereza ekibuga ne chalu tugama anti mu jefela tupendo gede gela ba massive nyonyini dala twina ketu invents ejude wajayu sounds alabim tenza guru azona wezi yatenga kuingira katwalo kensimbi kamukoka soko mtwalo kensimbi gumuko kafe natugero kula kanga te tubera mu kisawe mundege ya mujetu beye endongo ya fe erumbie mu chalu Efude mchibuga kati erumbi ya mchare wafe Atenga juki nanti ya tandi kilwenu kati eno Tubanga abazoko na mbubu kwenye sitampu Ntitwe ya gari buya gazaba saja bajitu wa gari za Egena kubeira wena kuzome zinga tano umwezo ugo muenda Edanga tuga man tugenda kubawa Ebirabu ebinjo kubamba company za genja ulo Edanga tuga man mnagi Ngabu dijubwe tugukola Basponza ziba fuwabomu tindatenga batuega seko na mwetu beba za Omuli Pepsi Radio Budu kumia kabiri mweta nujegeru kwa kanga teja guza Amulimo Rachel Auto Parts Aquas Body Cream Piki Piki ya Honda Mogo Uganda GTM Computers, Pioneer Feed, Sobeya Mouthwash, Light Forever Solar, Chazi Promotions and Marketing Agency, Mujetu Kore Rice, New Man's Crisps, Sabula Alkoli Kikombucha, Hogo Animal Feeds, Damu Fashions, Kisoto Nashos and SPA, Obaspa, Ne BBS Kumiaka Kumi, Jejaguza. Prose Kabanda Katuwama ni okuvebwedu we guanga, Obado Gambo Wati ya mamu.
8: Minamu kusente.
0: Sente, tumanyi wanu walu wansi za sente.
8: Mpa.
0: Onera bidi.
8: Ebigambo
0: bingi nkwe siza bingi. Oyina bwo kyotunda zije wakanchi no nenze nkusente zikuweri wano.
9: Vibe,
3: Esawa, wana ku Radio Buddu. Esawa, zili 12 ez'olweggulo. Budde bwa kasenda bazana. Webale kuuliriza Radio Buddu. Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gw'empereza. Etukagana n'omuntu wa bulijjo. Kali nywerera awo. Webale kuuliriza. Webale kujye kumirako.
10: Radio Buddu. Radio y'omuntu wa bulijjo.
11: Radio y'omuntu wa bulijjo.
3: Yeah. Gano gema uli okufewe duwe gwanga Wana ku Radio Buddu Radio yomu tuwa uli jo
12: Chenda munana katonyeza munana Chenda mtana katonyeza tan Radio Buddu Radio yomu tuwa uli jo Inze presi kabanda na nyanzi Na mauli lagavu dewe duwe gwanga Wali mulowana ndaro Gaza abantu 19 bebatiddwa mu bulumbaganyo obwakoleddwa amajege gwanga lya Israel ne wankubadde nga omukulembeze w'eggwanga lya America Donald Trump yavayo n'alangirira nga bwe balina bwe batuuse ku nteekateeka ez'okuzza emirembe nga kw'otadde n'okutebenkeza ebyokwerinda mulowana ndaro Gaza abantu batiddwa waliwo abasatu nga bava mu nnyumba emu nga batiddwa mu bulumbaganyi bw'ennyonyi obwakoleddwa mu kitundu eky'obuvanjuba bw'ekibuga kya Gaza. Era nga ku bano kwabaddeko Abdallah Abu Taif wa myaka 33, mukyala we yabadde olubuto Abi Anan nga yabadde wa myaka 29, ate n'omwana waabwe w'emyaka 5 Azam, bonna batiddwa. Ate mu bulumbaganyi obwakoleddwa mu bukiikakkono bw'ekibuga Kanyensi, eno nno wafudde era abantu ab'ennyumba emu nga kwabaddeko taata Muhammad wa myaka 38, mukyala we Fatuma wa myaka 37 n'omwana waabwe ow'obuwala yabadde asembayo obuto. Abalala basatu baalumiziddwa ne batwalibwa mu ddwali erya Nasser Hospital okusobola okufuna obujjanjabi. Ate bo obulumbaganyi obwakoleddwa mu bitundu ebirala, waliwo abantu abatiddwa omuli Kabo Kamo Abo wa myaka 68 ne mukyala we Huda wa myaka 59, nga bano batiddwa mu masekkati g'oluwananda lw'e Gaza. Mu kitundu ekyamambuka waliwo munnansi wa Palestine omu eyatiddwa nga kigambibwa nti ono kyavudde ku bulumbaganyi obwakoleddwa ku nkambi y'abanoonyiboobubudamu eya Jabalia. Okusinziira ku ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu mu luwananda lw'e Gaza, abantu abawerako bafunye obuvune ne batwalibwa mu malwaliro ag'enjawulo okufuna obujjanjabi. Ebyonga bikyali bityo, waliwo lumira mwoye yeetulisizzaako bomu, abantu 18 ne balusuula mwakaba, ate abalala ne basigala nga banyiga biwundu wali mu ggwanga lya Pakistan. Era okusinziira ku bivaayo bino byabaddewo akawungeezi k'olunaku olw'eggulo mu kitundu ekya Kabal. Okusinziira kwatwala poliisi mu kitundu ekyo, Umar Khan yategeezezza nti eyeetulisizza oba nnalukalala yeetulisizza oluvannyuma lwa poliisi okugezaako okumugombamu obwala, era abantu abaabaddewo bonna ne balumizibwa. Saba poliisi mu ggwanga eryo, Fida Hussein yategeezezza nti abantu 22 be baalumiziddwa nga tewali kabinja konna kaavuddeyo ku bulumbaganyi buno. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga eryo, Mohsin Navi, avuddeyo n'avumirira obulumbaganyi obwakoleddwa mu kiwandiiko ekifulumiziddwa, era n'aweereza obubaka obukubagiza abantu bonna abaafiiriddwako abaabwe. Wali mu ggwanga lya America mu ssaza lya Washington DC, omuliro ogukwata ebibira guviiriddeko abantu abasukka mu 6,000 okusigala nga tebakyalina waakwegeka luba, era ng'ebizimbe ebiwerako bisaanyiziddwawo olw'omuliro guno, nga naye abalala basigadde mu kibululu awatali masannyalaze. Omuliro gusaanyizaawo ebitundu ebiwerako, era abantu abasinga obungi basenguddwa gavumenti ne batwalibwa mu weema zonna ezaateereddwawo okulaba nga bayamba abantu. Meeya w'ekitundu ekyo Lisa Brown yavuddeyo n'ategeeza nti abantu bakoseddwa, era nga kino kivudde ku mbeera y'obudde, wabula n'ategeeza nti obudde buno kyebeenyumirizaamu kwe kubanga tewali muntu yenna yafunye buvune kakube okufa. Tova ku Radio Buddu, mawulire gabadde gava bweru wa ggwanga.
9: Agoge gabadde amawulire okuva ebweru w'eggwanga ku 98.8, 95.5, Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo.
12: Oshali ku Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo, bino ebirango byanjawulo. Omukulu w'eddwaliro ery'ekitovu awamu n'ekitongole ky'ebyobulamu bategeeza abakyala mwenna abaafuna ekizibu kya kawago kyakutonya musulo nga kyadirira okuzaala, timuweereddwa omukisa omulala mujje ku ddwaliro ekitovu mujjanjabibwe abasawo abakugu. Musabibwa okutandika okujja ku ddwaliro okuva ng'ennaku z'omwezi 4 okuwandiikibwa, olwo nno mulongoosebwe okuva ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omunaana. Okulongoosa kuno kwa bwereere, omulwadde aweebwa ssente z'entambula ezimuzzaayo ewaka, omulwadde jangu n'omujjanjabi omu, buli omu asabibwa okujja ne masiki 2, birangiddwa omukulu w'eddwaliro ery'ekitovu. Kakoma Secondary School e Rakai bategese ekijjulo eky'okuweza emyaka 6 nga basomesa abaana b'eggwanga, kati abafuuse ensonga mu nsi yonna. Fundraising dinner yakubeerawo ku lunaku olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 15 ogw'omunaana 2026 awo ku Royal Sheikh Bugoloobi. Batandika ku ssaawa 3 ezakawungeezi. Bayita buli eyasomerako e Kakoma nammwe mwenna abalyagaliza ebirungi. Buli aneetabamu ennamba kwe tusondera ensimbi eri nooti 783 74 nkaga mu musanvu atanu mukaga noti musanvu munana satu insanvu munya nkaga mu musanvu atanu mukaga nga elimu manyaga Priscilla bakuwaye mitwala abiri nga kwekuli okulya n'okunywa wabula mwenna abanajja mutambula mu nakasente ak'okugula ebintu kwolwo fundraising dineno era ya kubeera e Masaka n'ekyotera mu budde obunaabategeezebwa temwerabiranga ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omunaana 2026 ku Royal Shoots e Bugoloobi wali mu Kampala tova ku Radio Buddu byebadde ebirango eby'obudde buno
3: Kweziko na sao satu weze chilo wakalimi fenanga drongeza
11: Ata wakili babe mbuzi nesirika neneze kumukazi sisirika
6: Nesirika
13: Usarungo sarungo abarongo babo Ba muzeika watu
11: Bange
13: Baka watu sibabo
3: Agafa ebu mbele
14: Ancha magese ga kuyamba
15: Tizijia munta andikirawu Nzo buongo nina
14: Tolina buongo
11: Tenge lebe kutusa wabi nape kwebu za chikape ya tulekera chi
13: Chikape ya andekera mizui na joka
3: Kuno simu zanyobu zanyo Wamule buju debisa sa wamule biyo kuhiga
16: Otuchanga
3: Agafa, ebu bebele, bidiru nako kufa kubeleza kutu kondo kutano. Sawa satu paka nyeze chilo, wano ku Radio Buddu, Radio yomutu wabuli jao. Tulumye msawe yokubili, ya program mchakaze. Anti tuwa idagwa stress, sawe yokubili ya program mchakaze, wano ku Radio Buddu.

okongera kutunulira biki byakyuse mu luyimba olw'ekitiibwa kya Buganda. Bene bye yasiimye bisobola okubeera nga bikyukamu naddala nga tukyali mu bikujjuko ebya okujjukira olunaku olw'amatikkira tenga amalidde ddala emyaka 33 ng'ali ku nnamulondo y'abajjajjaabe agenda maaso n'okulamula Obuganda. Wuliriza nnyo kubanga kuno okusomesa.

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: Cheya
2: wanji
1: jebaleko kale munnange namwe mujebale
2: kale sewo
1: bitambula bitya
2: yagata buwaya ngabu
1: kugatta buwaya wonna no mattu tubera mu kugatta buwaya n'obugatta ne busparking ngano ogamba kyo kiganye n'obugatta ne bukugemuliro ne guyitako
3: Ogenda kuzuza tukola nasu yubitu obuwaya ndoza zanga bakandi badde kawaya
1: kawaya temuchi ali buwaya kati kali kamu
2: ndabanga bagatta ndabanga bagatta
1: enjogera y'abantu banna kati oli yakigatta gatta ne yakigamba mangu nyone bategera kyategeeza Engombo zaba ndi kugatta buwaya.
2: Kugatta buwaya.
1: No manya ati ate bitambula
2: bulungi.
3: Why?
1: Wanji.
3: Kakati omuchalo oli wa banka gwe nali gambi. Ayagala ekibanja. Kusimba mwanyi. Nenda kumuleta. Nenda kumuleta.
1: Mwakanyiza.
3: Kanyiza nanga watu tuba buloko tumanyi. Kakati twakanyiza ni mugamba nti chiam ayagala kujja woka kasati kibanja kya mukyalo oyo gwe na mugamba
1: omanyiza ebyamwe ebyaba buloka mbimanyi gwe ne nanyini kibanja
3: twamaliriza ayagala milioni 17 nze omukyalo na mugamba 2.5 era mwede lifo kusasula
1: ona amanyinti ogenda goyinako omutemu agwo awandikati mujja kutuuka wali azimba omutima
3: namulayiza nemubuuza sente mukazi oyagala ekirungi kya byonna alina ekizibu waliwo omwana wagenda ebweru ayagala muwa kumusasulira balansi
1: kubanga waliwo okugamba okugira wali naalabanga endagaano gyateekako omukono ya milioni 2.5 y'omuwaako 17 n'azimba omutima
2: ekirungi
1: kubanga mulimu abatunzi abagaga abazimba omutima
3: njagala kuma ekivula banjagala kumala mukuleetera ngenda kuwaya akakadde naawe
1: naye tusooke tumakuba saagala nze enkaayana z'abantu
3: njagala
1: bwe tumala nze okutereeza nsesinze neeyanziza naye njagala buli kimu kibeere nga kitambudde bulungi nga tewali waagenda kukuba mimironca
3: omukazi ye yagamba ayagala miliyoni 17 ne mugamba nti 17 gozoyagala nti zeyagala yagamba kasafuna miyozi 17
1: ebisigadde talitunulayo
3: tumukwatako ye kasitafuna ku 17 tatuwako yadde ekikumi era yagamba
1: ekitegeeza we ewuwe tolyayo
3: yadde bibiri
1: ewuwe tolyayo
3: ate naawe nze nkulabamu era yagamba chairmani mumu mulaba yagala ku 17 zikwatako yadde nti awa chairmani ate oba yagala ne transport amuleta nze mba mumuwa
1: kakati omuleta ddi kubanga nze ebyange byagala nga bya bwino era bw'anajja wano nze nga ssentebe nja mukozesa akakalu ateekeko omukono ng'akakasa nti ebiddirira byonna ye tatunulayo akuwa buwisayini
3: omukyala wa banka yafuna budde kuba mukaaga
1: olw'omukaaga wendi sinaako nteekateeka
3: yonna
1: ngaali wano
3: kutoola
1: nja kubaawo nze siina taabu
3: naye ono omukyala ye ate yeyagala sente yangambye agenda kujja suna wa mwannyina agenda kujja lwakutaano
1: naye bantu mmwe amuli bazi
3: ate buzibu kikeya
1: mwalya sente ku ploti eri ewaggulu kasozi
3: ati kakati munaiki
1: nengamba
3: ebintu byekibuloka bino biraba kibitera kujja siga nti ogatunda poti buli lunaku oba buli wiiki bwewujja n'okubayo emu mu mwezi oba mukibiina okubayo emu
1: mwajawula emiliyoni meka
3: 18 ate twawoyawula biri ebiri zetwawa omusajjawo yakutuzigirira 18 twavawo nazo naye naawe nakuwayo akakadde
1: ati era yengeri gyenamanya ti mwamumugize bulungi
3: naye
1: kyeyabaomuliro omulimo gwali musava kubanga wampa akakadde kakati ate ne nannyini eyatunda
3: amaze okukwata sente
1: mbeera ndi awo nga naye kanzu agireese
3: ngaagireese obubadibo ogiyita kanzu sebo ogereza nange ezaga oziyita
1: kanzu
3: oyogera muwendo awo nkwagadde
1: eba kanzu
3: kugane n'omukyala ne bwabeeraawo tamanya mutemwa guyingire
1: naye kanzu agireese Nengamba we wao mdungu waizi.
2: Nikutegede.
1: Na ye kwe. Ninaje ucheche mpuli lao haru gambo. Haru ibabi tuufu simanyi. Chitufu wa mama buroka mroga ziporoti. Olina akula gandhi poroti eno njagara ojintundile. Mbu muziroga neba nga tasobola ate kugamba nti ajitunze okujja konga gwo jitunze
3: bwe cheyo limusajja wange sagala nkulinde tuina musajja bafu ugumala
1: wanji
3: tuina musajja bafu ugumala sebunga abala bayita kompite
1: wanji nga tebagira ba
3: Kubanga
1: na huli ambuwe nanyi ni poloti nebo banga gufunye omuguzi Buomoleta u alaba kubula binage
3: Tuina alina falo msa adina falo muna kusoka yu
1: Hei
3: ugendo kutuka honga buligoleta wa gamba Kono mba denja gandona ye
1: Nga ye ronda ronda
3: Kumbo oli
1: Obusajja wewe umugoba
3: Ya yagala agumalirize Mimuwaja fuka chia mwajiki
1: Mwemoto wwe mukola Mwemoto wwe mwola wa poloti nga weri wa sava
3: Nenga wajirambula kote wajigula
1: Wajirambula kote wajigula Beto olola mweto olos
3: Mwenye kanyaga mhaba vane walungi Nika ngende nonye kangende nyongere kwa sete tada
1: Ogeno kulewa mpaka Gwebaso uko jizi jira Nga ya ajiguzi ya ajitunzi
3: Kakati cheya mwene bagambe ya jokunone ili yatu Na yude na ze mulodu Na ze Bimalo kuba akasenta nibade na ingira mu no kuola akasenta.
1: Ole mbata.
3: Si mbata kubanga mbata baji tugana mateka.
1: Yenga
3: bumanyi nti mukwano gwa kutukiride. Kiyo inamu ekizibu nakati njagala yakakalira.
1: Aha.
3: Mugamba nti njakoko. Nze si sada kuba sawa senta nyingi za kuongera mu kugamba nti no zono yongera mono yongera mu nenga sente zangu zikoze eki.
1: Ozikomeza kati akakadde oli akomya ommeka.
3: Nebontera mu 15 mu mwezi.
1: Mokakadde
3: kastozi za mwezi ogo
1: 15%
3: 15%
1: ne
3: tungo ubimanyi omusajja twawandi
1: ha tebera mbata
3: kwawandika omusajja ne sendeza nganazi twala uli musoke la gwenzi zokulupira njagala wale omuyite
1: so ezonga za musoke temuzimalanga
3: malanga sendeza nga yazinyima sendeza nga yazinyima nekati nagame ndingabo kwa mazoku da muno ulaira kakati genzi
1: kumi zena lima nyinti gwenye musoke mwamalili zensonga
3: musoka antambuza sewa na musango lala mutau ni yampake mituwaru kumi ila mpandika ila wewa no mkatabu wenda wandika ngapadeke mituwaru kumi nila kuzumeza bini musambu ningamba ntisele zuzumpadeko sakalo wiku wa semu sezumpa kusazu wandika nesele zangazeme di
1: kubanga engeli jewa ngami enti mkuiti le musoke omusange wano
3: nabadde njagala musanga wano wasana nakubulira nsonga
1: ne ngamba kiki
3: musoke nkyamu banje sente zange tazimpanga
1: nasigadde nebuuza lwaki angambye ayagala kusanga musoke wano mumuyitire kwewakomye gwate ninamu ensonga naye njagala ompite musoka ajja tutika naawe
3: sente zange azilemedde sente zange azilemedde zikati zikuluta mwaka gwakubiri
1: Hawa ba kozemu
3: bubi. Yaba kozemu bubi banana.
1: Omuno atenga zina. Uganda ba luono.
3: Gazenze na muyamba muchizibu. Kati zensonga hizo cheya.
1: Esoko
3: demo mubi.
1: Ese ande data mugambe sawa zezino. Sawa zezino. Ate chemu manyi kondi ate okwero.
4: Chairman. Ari ko chapu. Otumaye tukaje kuogera ku ngwe kati de kanawo.
1: Ono nga ngamba.
4: Ndi
1: mukubira olabe wa watu se.
4: Nga muli kunzi
1: nga tugenda nga tia musoke tatira kusura budi
4: akati ya mumpo mugabo gwange
1: zanyi sokulaba
4: nkale chia nao jiba liku
1: elade
4: nyo sabu
1: mamu mugamba mutia
4: tutyo
1: ebintu mubiraba mutia
4: ebintu tubiraba bwe tutyo
1: bwe mutyo nafe tutyo tubiraba nafe bwe tutyo
4: wow
1: mbela ya chimpooze ya kariolio ngotuli mbela ya kusigambwa njala
4: anai
1: jala dala
4: chiche chigena maso
1: watu ukide omukulu ono yangambi yangambi ine nsonga za gara tuogere munga tuliba satu naeka osanze ya kamaru kuzingamba nze ngando ozanti muazi maradda
4: zaka sente
3: akaludeyo kufogu filmu yaka tuingida guwaku vitsewa
4: neka akagambio muendo
1: angamu mbuwa mwake mituwaru kumi
2: kukakade
1: kukakade
2: ee kukumaka mituwaru kumi ita nukade mbianga lili nuli
1: amyaka nishitegeza cha kubanja kakade karamba mwe mituwaru itanga
5: koi yenso nga kazlete uu
1: ee nga gama mbuwa alaba zikanda alivide necha ama zima muno mwisi zabu vii muno mwaka sente
5: sente
2: chaya mbade nja gala mbuwa nuka sinika inga nkaina
1: muno mwaka sente
5: ke kalikia mani wado kama gezi
1: muno mwaka sente ke
5: nkamuwe
1: muno si chabwe nkanya muno ate kubanga nze nabade manyinti na byali na byambata kubanga akusaye ku magoba gateka mwaga magoba sigambata
2: sigambata gwaseruganda
1: gwaseruganda uli akuoza akakadde no
5: mudumu jaman mbade ntesa nti ensonga togira tosakaza nnyo ensonga
1: siku sakaza nkugamba mazima
5: atobi manyi
1: ebiriwa
5: asinga anti kati
1: ebisele mimu kati mbade manyi tu wa musasura nadda
5: manyi ensonga ezimu omuntu bobanga oleta ogamba mazima nawe ino kubanga oli wa mazima kati chama ni bade nsaba tosakaza nnyo ensonga zange nawo ensonga zange nawo ozimanyi kubanda bate oyagala chiri nyisa lebo
2: kati nze nsonga za mwezi mkwatira kuwa nze mpa seza
1: kati chicha ategeze
5: nsonga chizo tegede
1: chicha ategeze nsonga za omusajja musasuri
2: mpa seza
5: ka chama tosaka za chama ni togira
1: chichi omusajja muwe sende ye kubide nduru
2: nze mbobi
5: kwa jole somusa ngomanyi sende ze mubanji ono
2: atende ni mkwatira kuwa
1: kirabi
5: goma ni sente
1: omulabi
5: chama sikubanja
1: kakali sente zono sente zono zikwataganira waneza okubya ko buliaza amanyo obukuru
5: olino kubanga oli wa mazima olino kuba gwenga toli wa mazima kunzi kasente kan kamaze obanga chewu
2: bino bilala no
5: chama
1: so a a so kasula
5: chama ni pasente
1: wa ndi wonga sente be
5: a e
1: siri wo ndaka kasi mugo
5: sente ba buliaza amanya
1: okiraba
2: atia kuaza amanya
5: kasi mu muchi
1: wa
5: chairman yani edinya lye chairman yani
1: siye kasimu siye gendi mu
2: ndali mu ndala
1: eno ntebe ndala
5: ntebe ndala
1: nye obero manja
5: ani ekitadde
1: obanja kasimu atali sente be kwatu waona sente be
5: kati kasimu ne chairman
1: bantu banja ulo
5: atena ojinja ojena kumpanikira balu wange ne kuwabira gwe kenyini ngapabira ku
1: anaka kati tola
5: ba
1: tola ba ne bintu tabi manyi
5: ani kati kola chairman ani kati kuandika
1: balu wendo
5: kati chairman
1: ne bintu obero kati kankuwabule obero yagala kundopa
5: Alenogenda
1: wabaisi wange yalikuwa
5: ndi namukuwa chitibwa chyo ndi namukuita chairman
2: nomulopa ogera lero lenkubanjiza
5: lomulopa mulope mulope waye chairman kati ampesente
1: zikusasuni toba yalibanja kasi
5: manja kwa chairman kasi
1: wabanja kasi
5: wote nyini kasi
1: ndi wabaisi wange opabili
5: baisi
2: wembe wafe
5: kubako kati oli mukolelezo oli
2: atenze mukwera
5: bidenti zaino kusa kwa senyiro kuwa
1: kwa mara wo musango bono wagudde wo musanga
5: wachi magala okubera mbutala ngamula
1: kati ni basasule
5: jamani sasule nje sasule gonu
1: tobanja chila ma
5: wachi otula musango nga nayo bakubanja
1: sasule ma tubambuzi ze tomanja
5: sikubanja
1: tomanja
5: sikubanja
1: ze
5: kwa chama ni kwa kasi mkwe
2: oteke kwa kasi mwaola kasi mwono
5: chama ni ani gwaze wa chama ni ani chama ni ani yelinyali ni mamuita yelinyali o bazade wa kwa ni nyeri ya kwa chama ni kasi mkwe manja msasula sende zange
1: wazimbora nga di chama ni
5: hey
1: nomulaba bwaka nwa
5: wa ingilo mkulembeza njingoli mungu yae
1: mungu
5: na wola gweke njini chama ni kasimu
1: anti daba
5: oja zimpa
1: oja
5: zimpa
1: ozunga zunga mo chama wawona chama
5: labona asili sa gwebanji omusajja kukusasule
2: sente mwanji za kize na
5: usajja nkuwe sente sajja
2: wawona chama wawona chama zinesonga sude munga chama nisinga kasimu kwa wola
5: mwesa mwye kweyo geza banji omusajja sente zo zipa
2: sina
1: desulo omusajja
0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bubebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
6: Chawuli liza gafe bubebele wano ku Radio Good. Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza. Etukagana no muntu wabuli jjo. Kali nywele rawo. Webali kuuliriza, webali kuje kumira ko.
7: Radio Buddu. Radio yo muntu wabuli jjo.
6: Wano ku Radio Buddu. Lisa wetu

0: bege
1: tuli kuchenda mumunana kwa muza munana ne chenda mutano akumuza tano radio budu radio yomuntu wabulijjo omukuru munanga bamuita Prince Serwada otegedde gaganti abantu bazibu mbegendereze na dala ku bintu byennusu kulyachukira dala abadde atunula kiragala na atunula
2: buli akanula amaaso
1: olaba oli omuwola sentensi mulemu okusasula ate nakuwalana
3: nakuloga nakutta
1: yagamba abanja nnyo abanja
3: nga kyalwanja kiki
1: nga kike niyo linakuwalana n'olwekyo mwami Serwada kwekuga nti abantu bazibu
3: wewaawo tukutegeeza nti mwattu emyaka giri 25 nga radio buddu eri mukuweereza kale nno bannaffe aba Stream Live Avenue ne bagamba nti kampuni yaabwe eyo Stream Live Avenue bakuleetedde endongo y'ebinyaanyanyaanya festival ejja kubeera olunaku lujja kubeera lwa mukaaga ng'ennaku z'omwezi zijja kubeera 5 omwezi ogwa Ssebutemba omwaka guno gwennyini awo ku kisaawe mu Ndegeya. Tugamba nti bachampion b'endongo y'ebinyaanya mu nsi yonna okuli Mbaziira Tone ne Suna Ben bazze n'endongo eriowa omwoyo, endongo ekukkakkanya omutima ne gubukala, endongo etereeza ekibuga n'ekyalo. Kakati no baga nti bakuleetedde endongo ziri zirubogolo okuli Ketwa Events ejjudde, bakuleetedde wa Jayu Sounds ne bakuleetera ne RB Events Mutenza Guru, zonna zigenda kubeera mu kisaawe wali sound esinga okunyumira weevugira nga w'obeera. Jjukira nti

0: Tonda ne bannaffe. Era n'abeebalizaawo ina advance. Kubanga amanyi guno omulimu mugenda gukola. Ate naddala bannamasaka ebyaffe mumanyi bwe tubikola, tukunganya obuyambi buno bugende. Awo wansi n'ateekako ekinkumo nga ye Bishop Serverus Jumba, omusumba ow'essaza ly'e Masaka.
1: Mbaba. Munaffe.
2: Hello.
1: Wangi. Okamala obumazi ogamba otya fwendi?
3: Mwendi sebo. Amina.
2: Ezo afade jinge.
0: Erala.
2: Gatmene kumulamwa.
3: Esebo.
2: Uwirire.
0: Hey.
2: Chaya mana kukulesa dozo msajja. Omkajja wakala msiva.
1: Hey. Achepi kuwata gani la womanja. Nawe bakubanja bakuwawi dejeni. Ati male kusasura.
2: Atoka kusasura sidi.
1: I was going to throw him to the jet.
0: Nkali mkwano.
3: Munange ndi bulungi sebo lyote. Iye.
2: Batata mwe bali mutusima nyebereza ya mwe.
0: Wao.
2: Beti yokutwebereewo.
0: Emyaka 25 je tukuza.
2: Kyecho chimanyi nyo banange tubatula nyiriza nyo nyo mwe bali nyo mwe bali jetale mira mwe tuke muliko.
1: Amina.
2: Mama jeni abagala nyo mukosoko.
1: Amina.
2: Ne musilamu abatungudde.
1: Amina. We wao mukuru George Katale kama toke wani wafe Masaka. Badde
0: kona ye. Naagamba kwali abalinze.
1: Baba mwe bali kubankwe muli.
0: Wao.
1: Oteka no mukuru munange bawunsa kadeya.
0: Mwusa kadeya.
1: Wewe balu kwa mkwari muna wa UBM security.
0: Atambula na kadeya.
1: Bwaba anyiza kuba nose nsebu kwa anga kadeya. Kule kabuli lirele bote.
0: Kwa tansa
3: nga. Checha mtu misa
0: kadeya. Mbaba kubira
1: kadeya.
0: Mbaba kubira kadeya.
1: Nangi.
0: Ansanga nga mbude kwa anga mazo kulia nenzikuta.
1: Nye katyo na msanga wa kubaba minyi wa mateka
0: bote. Ante la buliwanda, buliwanda banga ayaye kwe.
1: Huzi nga bono msanga no kuba mkubo bata ina
0: chako. Msanga tewali chako zeno mkuba. Mbaba banga mbambo mbuluwana nyo.
3: Bwomusanga yete gesanti itomusobola kati omugwako
0: omugwako yono ugeno mkuba mawokota mkutu na uliangu
1: manyi tumisanga kuno kumukutu kumukutu wano kusimu ndebe vubu kari wagufuliti ngali gamba mwende walio jangu
0: kuchekingemu
1: na mga sagala kuwana na neda njagala kuchekingemu vubu kabali kuba
0: Kati olinga gandi kadeya nanga jagu nsense
3: bula. Angali eriamu ise.
1: Wange.
2: Halo mzee kamadi.
1: Wangi.
2: Agamba kya.
1: Jendi tata mnango sulotya.
2: Nika kade la vera mula
1: sena. Ojo.
2: Tunga mamu se kibia.
1: Baba.
2: Omuyamu wangu. Bani watasule. Watasule. Ikama zima wangu mtu mjia zama na simu wangu yu.
0: I'm going to go to the house.
3: Kati baba agenza okulonda nga gwe bagenda okulonda tebamumanyi.
0: Namuwadde saati yange gye yabadamba.
1: Mbonali okalya kanji.
0: Nayola kali.
1: Kalinza akako inshallah tuwebe kana.
4: Esawa, wano ku Radio Buddu. esawa zili nyeze chilo budde bwakawoza masiga webale kuuliriza radio buddu nga tuchatalaga bitundu ya gwange byenja ngo mukuja kusemia kabimwe tane ja radio buddu
5: kwetu vera
4: kakano tuolekede chesiga nga bimu satu mwezo kwa mnano mwaka guna to wachari vya kusubiza katife duja ma radio buddu at 25 nga bimu satu mwezo kwa mnano luna kuruo na tugena kuruma la chesiga kufu kumacha paka kaungezi nga tunyu miemboze kwata kumia kabimwe tane ja radio buddu omuli vyo jukila vyo manyi ebya kunyumila nga nebila lantoko butele fukumboza radio buddu okuangule vila bebyenja ulo omuli sentenkavu t-shirts reflector jackets nebila bebila la tomoni ulu ataka ungezi tuwale kirebu chisawe mundiba nga presenter ba radio buddu nga batunka na bauliza babu wabe chesiga
6: radio buddu ya guina DJ Daniel inagwa DJ Melo Pro sivye abuza DJ Daniel mpira guda wa
7: Daniel shauma shihata kuza nyakuza saidi chiza
6: chesiga mpira gubye Obama Junior chesiga agwadeka iwa Cosma nagweleza Jacinti Jase Kalingoma agweleza msa wa Alex Chitunga ona atagala sonko judi ya gumubieka kubia mulunji njone kusanga mzaika madi gwa
4: kani na bantuwe chesiga majiri katika muka lokoso dimo marembo chitunga buli logeze mkana la lwemode karingo machato kolo kisele keti devi tunde bida nyewo fena kusande ngabimu satu gomu na ana tusaleke chesiga mutauni hanti radio buddu esazeko radio buddu at 25
8: Kumuliza
9: mwukubile simu
10: Nogaba nako na fe
4: Ebi mwukwebi biyota inza kweda bida
10: Mumiaka abili mwetano eja radio budu
4: Katina wewe yunga kumukendo kunogwa radio budu Ngeja kusemia kabili mwetano Okume simu atubuli ya kubichibi ojukila Erebi sebi kunyumila mumiaka abili mwetano eja radio budu
10: Kale toka subwanga Buliru naku okume kubalazo kutuka kuro kutano
4: Muprogram senukera
10: Da mixi
4: Nemuprogram chakaze
10: Wanoku radio budu Radio yomu ntu wabuli jo
0: Uchari kuchenda mwanana kumoza mwanana Nechenda mutano Aka umoza tano radio Budu radio mtu wabulijo Birango tugenda kubita mulu kwa kwayo Tusobulu kubiranga tuwe yongerayo Eri abali mibe mwanyi Nebili mebila mwena Aba Cabra Gold International Bakulete de HG Muse chitibwa Nine mwatu Nine mineral organic fertilizer Chijimusa chirunji Chijimusa chino chabu tonde Chigoba chiwoto kwa oba coffee wilt mumwanyi. Sako na akasanyi akali obutabibwe mwanyi wamu n'ebirime ebirala byonna. Olwo mwattu ebirime n'ebikula nga binyirira. Ekijimusa kino ekya 9 mineral organic mwattu kigobera ddala ebiwuka ebiri ebirime byaffe. Nebituwa amakungula nga malungi era mwattu kikozesebwa ku buli kika kya kirime kyonna era nga mwotwalidde ebikajjo ebitooke kokowa entangawuuzi obutunda ennyaanya kasooli green pepper ennaanaasi emiyembe emicungwa ebitafeeri ebijanjalo n'ebimera ebirala osobola okukozesa ekijimusa kino ekya 9 mwattu n'obeera nga oganyulwa kiralu buli liita y'ekijimusa kino ekya 9 mineral organic fertilizer mwattu egula 5,000 9 organic fertilizer atundibwa mu buli duuka ery'ebirime oba eritunda ebikozesebwa ku birime lyonna mu ggwanga omusuubuzi n'owakamwakamu tubaaniriza tulina ne bomba eya yingini mwattu efuuyira efuuyira yiika 5 era nga ezifuuyira mu ssaawa 2 zokka eri ku miwendo gya wansi kakati Kampala tusange mu container village ku kizimbe ekya Farmers Center emubende tusangibwa ku semaduuka wa Buganda ejinja ku Main Street opposite Star Times Nabingo opposite Rotam Hardware ate Masaka tuli ku City View Complex Level 2 ekisenge 16 kubira Penny Pama Panado ku 0 7 0 7 8 3 9 7 8 oba ku 0 7 8 9 2 5 5 2 mwattu obugambe bye coffee wilt ngokozesa 9 mineral organic fertilizer kakati ono atugambye nti ye omukyala wa mahoro wa mahoro Bella Arango mupangisawe Ashraf. Ashraf ono nga mutabani wa omwami amanyiddwa nga Dondolo. Ashraf nga kigambibwa nti oli mutabani w'omwami amanyiddwa nga Dondolo, mwattu ng'opangisa ku nju za wa mahoro ez'ekijjabwemi. Akugamba nti jangu mwattu ogule enju ye, kubanga wajiggala kati ebbanga erisoba mu mwaka, ate bwe kituuka mu kusasula ssente za renti tosasula, kale ennyumba ye ogisibye omufiiriza bufiiriza. Kakati landirewuddiwo akutegeeza nti owereddwa ennaku musanvu zokka obeere nga mwattu omaze okujja ng'oguddewo enju ye era ng'oggyemu n'ebintu byo. Nga kino singa tokikola, ensonga zigenda genda ku mutendera oguddako, ab'obuyinza baakuyingira mu nsonga zino, ennyumba bagimenye, ebintu biggyibwemu. Naye ate nga buli ssente gye banaakozesa mu kumenya ennyumba eno n'okuddamu okugiddaabiriza, mwattu Ashraf ojja kuzisasula. Kaakati agambye nno nti kino kitwale nga nsonga nkulu, zo ssente ezikubanjibwa eza renti bw'obeera ojja okuggyamu ebintu byongozza okuggulawo enju ye, mwattu nazo zirowoozeeko jje nazo, kubanga enju mwattu naye yagizimba kwewonya bizibu. Kale Ashraf nga kigambibwa nti oli mutabani wa Dondolo, jangu oggulewo enju gy'opangisa ate mu bwangu ddala. Ebyo nno bwe bitono nabyo bwe bigenze. Tukwagaliza kwekumira ku Radio Buddu. Ffe tukujjukiza nti tuli mu myaka 25 nga bwe tutyo tukuweereza. Kale tukyenyumirizaamu, kubanga gwe otufudde kye tuli. Beera ku Radio Buddu, tovaawo.
5: Nga tukyatalaga bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu kujja kusemya 25 ejja Radio Buddu.
8: Buddu kwe tubeera.
5: Kaakano twolekedde kyensiga nga 2/8/2018. Tewakyali byakusuubiza kati ffe tujja. Radio Buddu at 25 nga 2/8/2018 olunaku lwonna tugenda kulumala kyensiga okuva ku makya paka kawungeezi, nga tunyumya emboozi ekwata ku myaka 25 egya Radio Buddu, omuli by'ojjukira, by'omanyi, ebyakunyumiranga n'ebirala ntoko. Butereevu ku mboozi Radio Buddu okuwangula ebirabo eby'enjawulo omuli Sajenkabu t-shirts, reflector jackets, nebya baby lala tomoni. Ulu wataka unga zituwale kile mchisawe mundiba. Nga ba presenter ba Radio Buddu, nga ba tunka na ba uliza babu wa HSIGA.
9: Radio Buddu ya guina DJ Danio, inagwa DJ Melo Pro, Melo Pro Asivye. Abuza DJ Danio mpira gudawa.
7: Kwa Danio, shauma shihata. Kuza nyakuza sayi di cheese.
6: Chesigo mpire gubye, Obama Junior Chesiga. Agwade kaiwa Cosma, Cosma. Na agweleza Jason Tijase Kalingoma. Agweleza msa Alex Chitunga Ona. Na atagala sonko judi ya gumubi ya kaa kubia mulunji nyone kusanga mzaika madi. Mzaika madi, mzaika madi, bwa!
5: Kali na bantu weche siga majiri katika muka lokoso dimo marembo Chitunga buli logeze mkana la lwe mode Kalingo machato kolo kiseleketi devi tude vila nyewo Fena kusande ngabimu satu kwa muna ana Tusaleke chesiga mutauni Hanti Radio Buddu esazeko Radio Buddu at 25 Musasa nyo poki no Buddu Mchibuga masaka
10: Wakati
5: Metusenzira netutakeza batuwa lijako
10: Radio

0: kuntuwa ulijo.
1: Biwasubidwa ne biota nyonyo se tubikule tedda ngambe bya mizanyo ngabwe bibadde mu lunaku luna yesewo tubikuwe obuta kulekira yo enwe program tuwa tuken kuka sports special okuva kusawanya paka mukageze ekiro gabira mauli ya gabi ya mizanyo tula tuken kuke ekitundu ekisoka wana ku radio buju nga chikupusibwa ko biwini bet uganda buli che wetaka kwa msibi waka papula biwini bet uganda ye chidina omuli odds and sava na magoba gatabanga wo we wandisa kati ku www.biwinibetugi.com otandikira okusiba ku mipira jonna winibet uganda edunga wa National Lotteries and the Gaming Regulatory Board. Ukubetinga tekukiri zibigabu abatana weza miaka 25.

0: Kuchali ku radio budu, radio iyo muntu abulijjo mwebali nnyo mwebali litala mwebali kwiranga te mujye ku mideko mwebali kwiranga te muuliriza agamba chi Cedric Sebunyo gambo tia mwebali kwiranga te joli mwebali kwiranga te nsongo stamza bulungi bonabo naba tulabire wagambe tubatu mideko nnyo bebali kwiranga te nsonga zonna abazitambuliza dala malidadi sana na mwenda mwenda mwenda bajye ku mideko kuva mitundu ebyenjawulo banange mwebali nnyo mwebali litala mwebali kwiranga te muuliriza tucheyongereko nebye mizanyo ngawe byatambudde na damu weekend wano mugwangira ya Uganda.
1: Yes mwe wale kubera nga mchali kuyo mtu wabuli Joe Radio Budjo abawuli hisa mkasera kano sonyongide bajo kisako Ronnie Sports Center mchibuga Masaka hili mwabeta agebi ya akabi hivyo kosewa mbye mizanyo mjia mwifune sabagali mjose ja klabu za mwesingo kubera nga mugo vede dano kwa gira mbulaya mjose ja klabu za mwejiri mwoboya galida keri nyanin namba namwe service yo mujja kupera nga mujifuna bulungi nyo Akroni Sports Center fair play weziri then abagala mujosi gesazali abudu abagala mujosi gelikambi mpia na jonja gala kupera nga mategesa konti na jo wejiri so jangu Akroni Sports Center tukweleze kitufu chogwani dokupera nga ofuna era mukadde akatufu kale no abagala cards abagala ziwiso abagala conies nebidala binji so tuli ku mutyo complex tuli ku floor eri ku main road era bobogena munyendo oyingirira mulyango ogwo munene ogwe kizimbe kya mutyo complex so yingira mu ndamu kizimbe dala paka kulumu namba na mubiri

Miyamiyaka ena, sabade mkira bia IPDF, so unakule Goloba umaririza, era balangiri denga baita ku social media handle zawe, ezenja ulo. So, Rubama, njagala kupera nga mategeza ku kampeni wede kira bia IPDF, ya kula bulungi nyo Kamala, natukano kulangiru anga yanga player of the season, mkampeni ya bida abidi mwetano bida abidi mkaga, ama nyudo nyo ura creativity, urubu kakam, ura vision. So abazanya abamuga bagenze bakulirira kuneka bagenda bavao okulina abasambinga muzambi mutyaba onalabikanga replacement inso kubere in 204 ili kilabu eyo. So Rubama ono actually ye captain wa yaliko yaliko actually mutabani we yaliko ko captain wa club ya Vipers gobaita Robert Chimuri Robert Chimuri so yazanyira ko kone URA junior team ne Kinda Boys so imwana mulenzo yo kakati azena ye kalia ye ekubo tulabe butya bwirina tambulo bo lyao lugazi bamalizo kusaininga winga dukanga masanyalaze mwana mulenzi yes mwana mulenzi kubeta Jeremy Matata so timu ne yamufunye winga wa manyi nyonyo okusinzira ku ngiri jaba dasamba muko mu ompira era timu ni ya mwadenda gano ya miaka ibiri chitegeza paka bili ya bili munana ngaline club eno ya Lugazi so asolo kubera nga kule la kuingi zona asolo kule la ku left ni right era visele visinga baupu ni tisabamu sinka na wabe era stressed kare no Lugazi tewagala kubera nyomu nchalo zanzira yo sida yo kampeni jia chovola banti bageza ko kupera nga basaininga buli kigeza ko kubaita maso mukasera kano so era basaininze no musambi go bayita Brian Ade bamaze do kupera nga bako confirminga nga ba musaininze bamuje ku kilabu ya Onduparaka timu Onduparaka eri mu begeri ejere alemerayo so je bamuje era babi confirmize olunaku olwalero kulabiki kya jo kupera nga asavinga kukira abweyo so yazanyira koko kirabu ya Arua Hill SSC okumala campaign zinga biri abadde zanyide koko Arua City then Arua Soccer Academy ne Uganda Christian University bonda bazanyide koko kendiba so yaze labi chagenda okupera nga wayo eri kirabu eno then omusambi Shafiki batambuze edanga wichiri nti musajja mutambuze edanga linyali li mulondolo Kamala yasodo peranga yagenze yegase ku Kirabu Express kundagano ya myaka ebiri ngaba kutimu jebaita Kakamega Home Boys sakome muri je gwangira ya Uganda olubanyi walo kumali myaka 13 tungali mu kutalaga amangu kuri gwangira Kenya gwangira Tanzania gwangira Zambia ku Kirabu zinga Gomahia Taska FC Western City ma Muhoroni Youth Kakamega Home Boys yazanyira ko Fountain Gate, Singida Black Stars, Singida United, mugwangira Tanzania, yazanyira ko Kokabu Warriors, mugwangira Zambia, so ye musambi ono, so ku Express, bamugasemu, eranga zine experience ya amanyi, agamu kwa agamanyi gawe gari, yengiri jia crossing amu kompira, then nengiri jia kwezamu kwa set pieces, so tumusu video kupeda nga ku Express experience ye, bagenda kupeda nga bajeta ganyo, era mulibyo kwa saini nsonga, Luachi ya sodo kupira nga ya mloze zako amulete mbele mwobe ndala kare no ya msambio kubaita yes ya msambi Shafiki watambuze kume wate mguangi ya Uganda na o ayongido kupira nga atala ganga atambulida wanunawali then by the way na msambi Musa Sari Musa Sari yonu na iya genze kulugazi Musa Sari Musa Sari yonu abade kutimu ya Buhimba United Saints timu ni ya Disboy 1C so kampeni yeyo chitundo choku ili wachabwele deko nga musambi wa kilabu yeyo na ye yasaze wa je jaliko koku kilabu ya Vipers mutani kwa ya kampeni ya bidi mugumu then bidi abidi mwesatu bidi abidi mwena na agenda koku kutimu ya Arua Hill yavana agenda koku Express na zanyira kumbali Hillos so labanti ya badage sako kupeda nga atalaga wanu na wali so tumusubido kupeda nga agenda kuongera amanyi midfield ya Lugazi mu campaign ya 2022 musanvu kubanga timu ina ready bwebaya signing adomu sambi Jamadini Buchochera ne signing Christopher Birunchi ne signing Luis Anguti Amago ne Franka Mulimi
njagala kupera nga mategeza kwenye.

twongere okusemberera Ligues okubeera nga ziddamu okubeera nga zitojera. Lije gwangira Bungereza yo yakutandika ennaku z'omwezi nga 2 mu lumu. Arsenal ejja okugulawo ne kirabu ya Coventry. Abiri mu lumu lujja kuba lunaku lwakutaano. Lije gwangira Bungereza etandike. Then Lijiwa ni ugangira Ufaransa ijja kutandika ennaku z'omwezi nga 2 mu lumu nayo. Ijja kupera Friday. Olumanya mamanya ati endonga egenze kukoleera Bundesliga nga